0: Mahai.
1: Bafo me do so.
0: Se breku mboko awie yi.
1: Bafo breku mboko pa.
0: Kai ho ase. Ye dru ho die. Abiola, mi enhwen kwa ansa na efio.
1: Bafo ma mencha etie fo nyina na me ye betie mo breku ma. Na te se odwo ni chimo breku mo my ensa fo twa breku ma hia na ni esunya dashes. Na nkunkwa ho be wo eya kuno ma te me kwishia group 2 ewo eya amamfo so. Na juma de na se ene ade se most reverend Matthew Basigenfi ya onu ya Catholic bishop obi pm wase na bishop e kasa no ana bi se mi tu ja wo chere se galam se ya de ba kwa oba kunu mentem ga ya che ti se papa papa e de nti wo ka chere mabu ni nyina se se galam se ati beti metu a enya de se mampani beti me fin kan aba brekum ha ana se yan fa aba kunu mentem ha aba betu galam se ase efiga ne mum e magu no ene tuma mufo ne beti ai ya fam dia bebo ma galam se ase etimetu na ne nka se no to aso chere se se galam se no e koso kofi se ya na nje se e ade se e bedi gana kwenya papa papa e ni nti gana fo e du hon ma yan fa ba to en ti galam se ase nti se obi bia wo ya ma yuni ya sa bro no ha se galam se mo no ta ba to bre ni tu a yan tu nti ana ni yan fa so ya kwenyo so ye mre se bedi ni so ye man peni o ne se galam se no e be koso atana wa sa ni e kura ho do a galam se ni koso o bunu ma tem ha no wo ni ko do no wa se mu se wo ye mre se bedi ni ano bibia oya manyuni a oye galamse no yento aba enfentia no enju no ni temo brekuma na ndise na wotwe mu grotwa e koso wo my phone nyina ko shia ye ana martin kwasi dem so no ye cardi diocese of sunyan odi sense sem nyina etuja abiola gh ama ne boni akoma pa fm brekum
0: abiola gh every brekuma akoma pa fm ena eba ye ye ko ba bi fufuro
2: yanko chris fm brekum amansan so makrofo e wo ho no amansan ya se hia ne te sen
3: awapa yanko pa don me ho ye pa mi so so ho ye
2: nyame adom me so me ho ye mpa cho monko ma yen
3: bela se ma ye ma ye chiefo ne ahofo nyina kwa ba e me brekum bi chris fm so na wo chi mu defo kufi asante a wo ne ye ma hene e wo brekum na ranum atran kondwa wone ne manfo etu ehugu manche so ena nche ya yapomden na nche ye na efiri se e ya mamre ni amane kwanso e de wodefo esi akunya so no na ehube hia so no manfo be hia edi nkomo ti wonam sa anamuntu a yapomden na nche so ena wode ne nsem etu dwa na didi kan wo kire se tabie mpanin wo kasa bi se ye kokura a ena nche ni so na ya eso so emirechiri ene nwanso ma wonu nyini be ya dagu na sisi idea na na se ye dine siye kunya suwa tumi na bi dine nsemu ni diye enye buwa nisemu ene ni yobia ne koso kaneno e obyukumu ene ni mpote muno wambi tuye nezi fompa na yashu ya makuruno imuwa sa ya panituma pwefi la tere tetele na etie no kwa saye espire ye se ye se uba obyukuma yanko maa dodo ni dipa eye iliga mani na nase galamsi na wayo wa defu idie wantina se emma obyukumu nsasino tebi uye nye mwoso emfuwe nchufuma gudia na mne mbra kwanso tempo yebehwehwim na se yebefa emrakwan so a ɔkyerɛ sɛ wobehia kurumafo no na ɛno nso ɔno wɔ matena se na wɔde bibi ato wɔn anim
0: ane yɛmfa yɛne ɛnkyerɛ onipa a yɛte ne nkan yi ɛyɛ amansan so makrɔfoɔ na yɛde ani ɛkyerɛ mu na yɛakɔ wɔnti royals fm akwasi poku homeboy akwasi
4: bavo
0: yɛmwa ha
4: afọ
0: mi boko yenim sesa na tie nje ma obonko
4: na mi adu ma boko fija no pa na nso agugu a nti omo mo mpeso mo nko asole di omo nti na nko ye de nyame adu mi afọ na oki na eye ni aba lisbeth okoku ekonya we oko nsokwa okonya ni wo ya e wo time government hospital a ye de tu atifo nyina ni na sene di kan kanu na no Friday na nyume nu champion kase na busia panyi ana agya ne ba afri no ode sue ni se sene ade na sin anya tie wie ose aban panyi for Ghana Health Service ene mpanyi for panyi for mo hwe ya pum di su se ani di ma ni esi se bi abi ensi bi no omo mo mani nkota government hospital honom ye won so ko nanoma aka di ehia so so mo de ko no bi pa ba be ja ya rehwe especially oxygen no o metmenya bi e de amomo na busiano busia pa ni chire mu se ni esi no adawma wo je bi ya mama naka oni manso bi a to ne hospital mpanfo ana bi dum beti manso no bia entu manso abaya ne papa ene distance me tu ye ni nanne eno mo san ba bi sia no ma hweda on be kata ye ye ni aba no akiri kura kura kura kura
0: akwasi poku homeboy ye dance papa papa wonji royal fm ena ode onkra e baaye
2: kwaku mensa brown pa e wo gift fm doma ahinkro kwaku timenka
3: nya ba me tu nka ho
2: na area dia na ekọ
3: yema adomatifo ina hana yema wakwa ba mra doma hinkro manim na otwe mu doma north district edema presby asafuno ena west bunu presbytery eka wo hobo mu ma kokuma bi ewo doma hinkro friend se dream ayekuru bi abedru ho num nipa ba se ahasa na se nipa ba hanu bi ena wo ho num anete dan ko ena wo ho na se kru se enkoda wo betumi akusku aje se wo ma na ntebe se don hrim yenu ko mi ensa ansa na wo ma timi akukru fufuro so akwa kusku ade ena no na eye Doman of District Minister Edema Presby sorry no ono ye general manager Emma Doman in Group Presby Hospital Reverend Dr. Isaac Apia ene Presby sorry na kabu makwa kusi KG block a two classroom block e diama asuafo na senkoda wo se wo munsha disuase e wo honom se na ebeya wo munhini group mpanfie so no wo menya kwai akwa kwaji ntete na abuama wo munmasu atimi akonkan na jumadie no ekoso ena Doma Central MC Honorable Dominic Adumamiya ejimu se senior kwantempon ya na wonkura no faso ekwoje ntete no sitie ntino wabo modin amayetimi ayi kwa na tumu a eno no so beboa na chechire ni bi obegye tumu so bekwa kwa kyade wo school honum no aban no anasa assembly no ni emrase bedwani a wodoma central beka wo abu mato motorbike e dia masa chechire ni se ne be ya na ko be bitumi akoso na west bunu presbytery one more chairperson Reverend Isaac Ampuma Ampon Amankwa wono so ade tuja no okyem se wo besre aye nananom ene adehye wo dwen ho se wo manya suku dan no wo hwesa ho ne die betumi akoso ebebu suku no ho ban abon konwa ene nkura no ho ban se ne beya asore no anase mpo aban ekomo ne nimpempe ho no obetumi atretre suku no nkwa ban mu se ne beya
2: kuma yenda wasenso
0: na ye kọ agona swedro nana moni otabel efi ho no ba nana
5: tapo
0: yemwa ha
5: Jimmy Bafo.
0: Swedro boko di an enko mo enko.
5: Bafo, me da si bebre. Se oba infi manti ma, efi busu mo tri, edi ko ni mkronsu ni die. Leto se, nananom afasha omu te dipano, eye egwantusu afasha. Na ube pimo aguna Swedro, eye Swedro hina, mpimpi ochi chili se, Swedro hine, anu asu no eni fa hine, edi ma aguna Swedro. Nana kweku esi ni, onini chidane, waya famre wo aguna Swedro no, omatu omakunya tuntu nso na omaye amande ni amambre ele amanana no ma omo edi ekunya no edi ba ebre onu na bra ohia ne manfo no na odi ade sedie edi to sedi nkrasifo a omo ye ejuma ewo na nakweku esi ni na sase ni se ebre sisa na waso wasa ohumbi esa se ni kobi wasase ni di ema ye friend tilapia ene unkute 50 gana ebe de se bey kobi ba kun ato nti kwejuma no su asesa nti kwiafo no kanina no mo dise kan ne aso ekokodo ne de sabi de etum nti blaso se omobeye kwejuma no na omaye na befo so se bibi chi waji na omomode aso mefre extension offices moma ba chechi wase bese sisinye si no nankasa ofe kwejuma tu no so na mfaso a wanyi fim ne de bafo enya agro
0: na mo no tabel Aguna Shwedro, ya dasi papa pa, ya ko.
2: Si, yembo si na yankwa takwa Mediama FM na neje katechie ewo honana.
3: Ame sewa.
2: Wedi ya ntente msumono nko.
3: Onabo, kabuna yebo wana ye presiding member, ewo takwa nisa imna, odi atu ijase, sobe vya, NDC ya menye ukwone, eba abeni mubi odi nshishe fufro edeba. Na nyene wanwaze Ghana Bank Excellency John Dramani Mahama edi 24 hour economy market wade eba na wasube pimo watakwe nso imua yiwabon satai ewa hano mua enu bitimi abuwa ma eye mampenina nisi ya juhununu etimi abem wujimo si mpimpin so ba takwa baby ankomo kwa kwa si 24 hour economy market no manso nda asasene so inti wedi ya ototoa sile Ghana Bank say onfa sesi kana nkode kwa kwe jodibi ano onfa nko nko she bon satai mu na bonsa chanisa nsu inyina na naso se basa anwa ebebua na ebiebie nyima nyima huko bibiri edi ama kana fo nana eje katechie midiama FM takwa
2: nana ya da sepa
0: na ye kwa achim oda madia na ye mpe na we ya di edisi ha aya mami ensa nkwa takwa Space FM ensuraba kwa jo uhusu eduo mi ensuraba
6: Babo.
0: My hi.
6: Yeah, guru.
0: Yadi hu asisi esensia.
6: Ayo.
0: Ebre ni honti enkomono. Yen mwoni nchi enchi emni yonko.
6: Yo, bako mema adoma TFO ni space FM TFO aha awie na oba takwane ni mpesu ya soa na nsengi mko moba kwa ya watakwane ni mpesu ya soa ubiye di huu mko moka ye go face must go anase go face must stay na saa mko moi ena assembly member aonuno jine mudema adeshe ya ewo niyo atuwa bo onabo inso eni mpanifobia kabom ni babuna wukurubie makabom se omosho mwadimo eni ya mwadinia go face diada buwata kwa nasa omu tanase nasa omu ma go face kwa na esa omu ankasa kwa mpuno eno matu kuruna ni mwenyama atuwa kini sanse go face eni kure kuruno ninti omu de tu gana abanya ni msa omu ni msa abanya ya abanya utie ni manfuwa nsemtie ni manfuwa ni ninti omu ade adisredia ni kutosire de tu gana abanya ni msa gana abanya ebe ti omu sunu omu sufre na nyami ya aduma ufure sobo sume ewo mpinshe mpi minu ni nabiyo nu ensumu sebresu nase wafan krata ase wabesin sanya onshe ena go face money list na umu nchomni
0: ya dasi papa pa instraba kwa juo usua duo mi space FM takwa na obri ya buwa fente frem ene birthday mana onu onu su wishi obi
2: say kutu
0: obri ya buwa fente frem say kutu seba happy happy birthday enko maminu ya ewe nyayanka mbisi mabaka suwa nyanka mbisi mbisi mbisi mbisi ya unu ukuru ukuru sunu kwa siyada muni mwagro kwa siyada wia eurade ene sayo birthday etu etu yasu
2: ebi ochina yebe yebi
0: yiso miye koka aswa diya no office diya ni diya se yentu minye
2: ene wia yemfa sa udekaba yemko
0: na obri ya buwa krona ose happy birthday enko ma mami krisu puku wajimai CEO Emma Ochesu Nyami Enterprise Kumasi Edum happy happy birthday enko ma mami uba ubri ya buwa fenten frame ena Emma happy birthday mami Grace Upuku Ajima CEO Ochesu Nyami Enterprise
2: Obri happy birthday wa ye do papa o mami why inti me se awoda panyankopo nshrao na wanya okese na birthday wish we so ye de ma prophet John Edu adodo nani ni din se eja papa na wono eno ye opanyimpa oda Rock of Bethel Prayer Ministry ano ewo weja and crying na na sorry man ebusiafo Dr. Shine any adwan fire wo adoma fem nyina se ye ma awoda pa enkwatenten a ahoden wo any sika eja nyankopo nshrao bebre ewo dra uyine di etri ye nyina ye mau happy happy birthday
0: sawa adum newsroom happy birthday na mienu walanyo walanyo
2: eh na she wala birthday
0: eh ene onu ni tre ye so o live na ko no so nke be jino papa ndi wala baby a wo biara happy happy birthday efo no eh igbeni na mmanu igbeni na mmanu ka me kidi
2: efo efo a efo
0: eh igbeni na msia na menene ka happy happy birthday enko maun wola nyo happy birthday na Dr. Shana kwa se nyonku bi mame ura Francis ose ajimae unyemfie idunsu ene Thanksgiving service ene memory no koso ewo ye Roman Catholic Church Dusseldorf of ewo Germany abrochimemu ebe koso 27 September 2026 ewea nundu mienu ene fan pepepepepepe ukuna fuwa eye nana ekwe free ye ura Francis Osei Ajima unyemfie idunsu ni Thanksgiving service no ena ebe koso Roman Catholic Church ewo Dusseldorf of Germany abrochimemu ha ene yede kasiye no ABC yanye sumu ewea ibafo redo amu mene
2: Sewa Prempe
0: Joel ene ma wansa kanye ewo Facebook YouTube ene yehande sa hudo nitu nya kwa mkule nu ene boye nchudom yebi biyara makasi yeboye etumi eba su ewe yi ena miyankasa minana abirwa yechua wasanena boswa na umwato nesikabu akoto kum sika nkwa abirwa yechua nyakupu nisho nka wano subabuwa ye efi sebre konu ya dumu 106.3 FM duwe dia hudo ni na hatu watu aso
7: Same sorry no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchi missing. And mommy confidence. The money na.
8: Se wishia ama na misi fit eye gusuna misrea. Eye wanwa wahu. Midi kayo chako toothpaste. And if you chuchi missing. O ba di any pa. E wo bidi emuno. Eni e di aye kayo chako toothpaste. E boy sing wubai. E free mwawa. E boy sing wutu kru. E si a shie. Eni e lumunka. Chue se. Ama ni e. Kayo chako toothpaste in suni e. Yeti center for.
7: Midi ama jika Chaco toothpaste at tubu. Me shin an opinion at two amicodano. And my messy fita. Confidence level quasso. It's been a madam. Me see 32 ni negusu.
8: kane no ane maame no di bidie twetwe yese no asaya bebie mu o bidie wo kel charcoal toothpaste mu no msc fita e mana ho din ne sayin ka bia mo wonu mi ye fam enu nti mo amono mo coffee wine ene tobacco e kamo seso no aba ma mo kel charcoal toothpaste sankofa ENG
9: kel happy smile
10: ebi adi e gedi nka to ya to mo
11: Jafre Dumia mi oye jatijem di Jafre Janam naku Apostle Dr. Poroko Hackman. Kofo by Oda International Deliverance and Prayer Ministry metre IDP Amasafuano. Ede nansong pae bo kesi oye na fibia de breo. Oppressing fire your enemies. Afiwe yeye kikim. Nyamin krofwe kukudema watu nsafre wobiye Apostle Bernard Taylor. Prophet Samuel Labijima. Prophet David Cheme. Eni adum tufwe chochuro obi jise Jack Alolomi. Francis Amor.

0: awom na mante dem
1: eh
0: ba I am my papa makasa chawa e dey take because mo do unto mo to foto ban
1: mante da
0: eh
1: mante da
0: mo mo zo ye
2: da sans una last no kan aye o say wo ta ma wo school no 100%
1: Hey, Zero. Makume mutofi.
3: Mira.
1: Me too ne kra no bibi jamme.
3: Eh, oh no no.
1: Hey, o de we kumi.
3: Amira.
1: Eh,
3: asidan kwa na me di e ma wano pe you. Me da si bebre. Se, me ni bi akola e ba ware ase we ji ya tu. Tu anyo yiyi mu. E to de me mitu mitina se hwen yo me di em si eh, we de nya me na di wa che me. Na wo ya bo free.
1: Mamma, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my
3: dream, my dream,
1: my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my ye yin yi mu yi den ye ji den eh eh hun ya what you say na se me see me do wo me do wo de a ende wo se me do wo ni bibia wo nyina ntumi yin yi mu what you say because wo rent dan a se nkure wo mu a eya wo de saka ka pene wo mu a eya wo de
3: eh
1: eh
3: no
1: kure ntumi no me ntumi yin yi mu
3: that ya de ti mi so me so mo mie no ni mu mi so mi nya yi mu tsese na wo so o ye mi na
1: sa mati
4: tundra
5: akona ba
4: e ti sen
5: mi ho ye wa ho
4: se ayo
5: akona ba oni bibi
4: e den
5: mi pe se mi nya yesu jani
4: eh
5: che
4: bebi edu no no
5: che mi se mi yesu jani na me boss tro
4: eh ajebrao to bo ase na so tro dia wo tro dia to brase why na me dia ne wo menu no sisa me nya me pese me ye pilot me tripling e wo soro
5: na ni bibi so tro no me de wo na me start you me wi ana me dia commerce la la la la
4: ne se masumu masumu e be ye me wan yo me so se plane no me so me tripling ene me so me do be rehearsal so soro na plane to chuma pe na me ja wo no na me ma ba fo
5: wo mi nua no ntu be sa
4: na ube bomi suturo ni minyo odeyi
5: inya agro ni edi
4: say ina edi agro
5: mwye
3: na ube tina hano pe tundra waso jano
5: ma mikambe sona konoba friend
3: ena mwabe tina hana mudi nkomo hee bebi adi ya chedri
5: ma yebe yebe yebe
3: minji adi wahaba mwuso jana mwufa adi nse sume yebe
5: akonoba si yebe yon
4: ma yebe
5: yebe yebe
3: haa mwume si
4: na madena atobai
3: then I'm talking about them. You know, maybe I may. I'm going
5: to my uncle.
1: Tundra.
5: Da.
1: Bra. And I'm going to buy one.
5: Oh, no.
1: Now, my man's way.
5: Man, so new. I'm going to down for no.
1: No, Nancy, I'm buying a wire. No, me, sir. That's not me.
5: Man, to mommy.
1: Akwai kura goose. Oh, nice. Why you feel, Papa? She. She's in
5: the way. That giant.
1: Oh, I see. Minya or she?
5: No. Minya.
1: Inunu.
5: Inunu. That giant. Yeah, we.
1: Kuse.
5: Damn impersonal.
1: Encantrubia. Eh?
5: What's your name? Impersonal. Yes.
1: But why? Udeoko, Ichi, why?
5: Akonoma.
4: Tundra. Nah, I didn't know why when you busa, sir. Me old Rami there, my info, when you say name, by me there.
5: You're commanding me.
4: Ekomede wa koda akogiske di koto eduani die.
5: Ya men koda akwa no so mu no.
4: Ah. Eh ja usam pinsem na kan. That so so mu se.
5: Ugasa me kwa no no me no de nsa shem ya no so so mu musa.
4: Ah. Oh yo sa ka kire mai.
5: Me de mi shiro ma.
4: Ache.
5: De bia o ye.
4: Ai ka kire ma. Why?
5: Me mi shiro ma.
4: Usuro ma. Na na usuro na me de me na me ka kire no.
5: Dabi me ameka ma die, me ameka ma die. Jami meka ma die. Me ameka ma die.
4: Sa.
5: Ameka.
4: Ke jozo betumi aka.
5: Me ameka ma die.
4: Na dawe.
5: Me
4: kopeske bi akote dio ani dio. Me nto de mbre o.
5: Me fried rice. Ma.
3: Tundra.
5: Ma mi nyambe se me boti ni bi.
3: Je bibi ha wo utimu ye ude papa unyi obebo mitini bi mate unyi ana wa bobi why
5: ma wo me ka se mi achire ko me ambo mi o
3: e asi da asem unyi mi sa asem o ba be kan no se ye bro asem an ye enka e sa se wo ka asem na enya mebo so ti ma se
5: ma wo ni mi se unyi wa na da so mi wo no ni se rami
3: come on utum
5: me yampa
3: wakole nonsense na me hwawe ni so me wose wo ya yo wakola boni
5: ma me se anukre
3: asa me na wo ka tupo ka wo tum me di wo be fi akitikiti anya papa to de me mini wo anya papa na yo jale afi na wo hu so papa ni ni nsa so so mo hwe ni o chire bi unim na se me tisa se mo wa no bi ma pe hu ade ameyo wo ya wo tike wo be sha na obi so ati wo bonto o ji se anukre wo papa bi anya no na yo jale o he mini wo papa anya le o Bibi sawa sam.
5: Mine meko.
3: Ay!
2: Ora yo.
3: Mira, ey, zo mi waba.
2: Abo. Na dia ni dede mi nam danechi banyina na me tidede. Dia na ekoso.
3: Ho, anya tundra ni timu eh ye ni de. De bia o ye ni wo yibi bi u so ngoya dia na ono aye ni wo yibi.
2: Makacho se. Ono nkwani oba odim nti bibi ni anyabotrema no enye ne hai hai
3: niti mu ye ni dedodo
2: obe ye ne den se won kwala brem na wafe
3: emme ba no fa ma kwala brem kranka onye sini oyeyi ma kwala brem na bi ya di o
2: odo onim na mi susu bibi won won se bibi ankwala na edu no at least ye ntina sin mpe bibi a ye ni omu ebe sisi sene be ya da chin so mun so benya baby page na abom bra oh
3: mi ra se na wa bosu you mi so na sadwe wo mi timu
2: sa ana won kai
3: me yesen ka emri pa ni ba na maka akire
2: ndi emri pa na ani nti fo wa dwen bra
3: mi no nka mi ami me dwen won ni se nka tundra no se na o ye ye ne hu se ye fi on su adwuma wo kure mu a ebe ha adwen tinka me ma adwene sen ka me fa ne nko tumi sister nchen ewo
2: debi sa decision ne de me mfo aso ah oni ne ko akoye den
3: mi ro ti nchen a o hu shi o akwala ne timu ye de dodo
2: debi na kuni ne ko hon ma na o sister aka se akwala ne wo mi nchen no ade mi ntumi hwe na na se me po no nti na odi na ba ono
3: debi o mu nka so no de mi nchen no odi aso ni mu nchen ya de o mu be ka
2: no mi enu nko ha de odo me no nya adwen nti se be ya sisa adwen no why na me ntumi ma tundre mfifi ya
3: no o ka o ka sa ma ti sa wo na wo yo mu papa nti no nya wo be ka bia no
2: ntumi ntwu a no mo fo level bia tundra epese o du abrabo mu no ene akono ba me hwe o mu
3: mate
2: adan o mu mi ni nyina ya me mba
3: ene me ma wa tena ha
2: sa ma nti na ma nti na debi en ha wo odo en ha wo kra
3: mira
2: en ha wo Tundra
5: da
2: akono ba wen
5: wada
2: na o mama ye
5: mama okokrom nokoje ade
2: o ye sure say akono ba
5: wada
2: o ye sure
5: wada
2: o dun safa nenim o hwa na wakata nenim
5: wada ma boni sa o metutu nchensi mu ko amboa mu ose da bi kam jutu ana kono asam frim
2: ede bra na ano pin wen sesi empa no so
5: Nanka mi chichu nchensi ni mwewe nanka mwabewe sisi isu
2: Bra, besisi mpano su isi ya, bra
5: Ananda asa akono ba o nyani nome sisi isu
2: Debi, una uyo oba, mepese uwe
1: sene be ya dachi wo be hu ye wo kotena wo kunu fie a na wo hu ye
5: na so da mi nyini ye
1: eh nti na me de shewa ase no bra be eh koto koto
5: da je de o ye no
1: twon mu kwa jio no ensum sum
5: eh na mi mpesa
1: o ye ni ye
5: da je so no wo di wo bra me je da wo bra me o ni
1: Boko boko boko.
5: Da wo bra me.
1: Ay ay ay.
5: Bra me.
1: Hey, akora ba. Hey, tunda. Anya no kachem sa kono ba da no.
5: Da no anda.
1: Hey. Ntukwa